Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: matsayar Turkiye. Kasar Oman ta dage wani babban taron yanki tsakanin Iran da kasashen Gulf kan makomar mashigin Hormuz. Tattaunawar wadda aka shirya gudanarwa a Salala inda za a tattauna batun zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigin wadda ke da matukar muhimmanci ga jigilar man fetur da iskar gas ga zuwa kasuwannin duniya. Kamfanin dillancin labaran Fars na Iran ya rawaito cewa an dage taron ne bisa bukatar wasu kasashen yanki, tare da bayyana cewa matakin ya samo asali ne daga shawarwarin haɗin gwiwa tsakanin Tehran da Muscat. Duk da dage taron, ministan harkokin wajen Oman Badr Al-Busaidi ya ce Muscat na nan daram kan kudurinta na inganta tattaunawa tsakanin bangarorin biyu. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya gargaɗi cewa sojojin Isra'ila za su kawar da duk wani mutum da ya kusanci tsaunin Ali Al-Tahir da ke kudancin Lebanon. Yana mai bayyana yankin a matsayin wuri mai matukar muhimmanci wanda Isra'ila ke da niyyar ci gaba da iko da shi. Katz ya ce wannan tudu yana cikin abinda Isra'ila ta ayyana a matsayin yankin tsaro na kanta. Yana kuma cewa sojojin Isra'ila ba za su janye daga yankin ba har sai an kwance damara kungiyar Hezbollah a duk fadin Lebanon. Isra'ila na ci gaba da mamaye wasu yankuna a kudancin Lebanon, ciki har da wasu wuraren da ta shafe shekaru da dama tana rike da su, da kuma wasu wurare da sojojinta suka kwace yayin kutsen da suka yi a baya-bayan nan. Wannan gargaɗi ya zo ne a daidai lokacin da hare-haren Isra'ila da suka kashe kusan mutane 4,400 tun daga ranar 2 ga watan Maris. Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gagarumin atisayin gwajin ƙarfin makamai a ƙarshen mako, inda ta gwada manyan bindigogin harbo makamai masu linzami, masu cin dogon zango da jiragen sama marasa matuƙa masu kai hari. Kafofin yaɗa labaran gwamnatin Koriya ta Arewa sun rawaito cewa rundunonin soji daga rukunonin manyan bindigogi da makamai masu linzami guda 5 ne suka halarci atisayin harbi kai tsaye da aka gudanar a ranar Asabar. An gudanar da atisayin ne jim kaɗan bayan da Koriya ta Kudu ta bayar da rahoton harba wasu makamai masu linzami bin tafarkin baka daga yankin Wonson wanda aka harba zuwa tekun gabas. A cewar kafar yaɗa labaran gwamnatin Koriya ta Arewa, makaman sun nuna gagarumin ƙarfin lalata tare da samun cikakkiyar daidaito kan hare-hare kashi 100% a ƙarƙashin jagorancin manyan shugabannin sojin ƙasar. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce yana shirin tattaunawa kan kusan komai da takwaransa na China Xi Jinping a lokacin da za su yi magana a ranar 24 ga watan Satumba a fadar White House. Ana sa ran batutuwan da za su tattauna za su haɗa da harkokin kasuwanci, sayar da jiragen saman Boeing ga China, yaƙe-yaƙen Ukraine da Gaza, da kuma fasahar ƙirƙirarriyar basira. Shugaba Trump ya kare matakin ƙarin haraji da Amurka ta ƙaƙabawa motocin da ake shigo da su daga China. Yana mai cewa hakan ya kare kamfanonin ƙera motoci na Amurka, ya kuma bayyana ƙwarin gwiwarsa cewa shi ne ke samun nasara a duk wata yarjejeniya da ya shiga. Trump ya kuma amince da cewa Amurka da China suna yi wa juna leƙen asiri. Dangane da harkokin tsaro, Trump ya bayyana cewa Amurka na ƙara yawan ƙera makamai. Yana mai cewa ana ƙera makamai masu linzami ƙirar Patriot fiye da kowane lokaci a baya. Ya kuma gargaɗi ƙasar Canada kan batun harajin da ake ƙaƙabawa motocin ƙasashen waje, yayin da kan batun fasahar ƙirƙirarriyar basira ya bayyana cewa ƙasar da ta yi nasara a wannan fanni ita ce za ta yi nasara a gaba.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Kimanin mutane 100,000 ne suka rasa mahallinsu sakamakon arangama da ake yi a jihar Blue Nile da ke kudu maso gabashin Sudan tun daga watan Janairu. Bisa bayanan kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya, wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya, mutane 99,277 daga iyalai 19,497 ne suka rasa mahallinsu daga sassa daban-daban na jihar tsakanin ranar 11 ga Janairu zuwa 23 ga watan Agusta. Wannan adadi ya nuna ƙaruwar kashi 66% idan aka kwatanta da bayanan da ƙungiyar ta fitar a baya a ranar 21 ga watan Mayu. Waɗannan suka nuna cewa mutane 59,742 ne suka rasa mahallinsu. Mutane 39,570 ne aka tilasta musu barin yankin Gisan, yayin da mutum 32,515 suka bar Kurmuk, sannan wasu 27,992 suka bar Bawo. yara 'yan ƙasa da shekaru 18 sun kai kashi 47 cikin 100 na mutanen da suka rasa mahallansu. Mutanen da suka rasa mahallansu sun nemi mafaka a yankuna 7 daban-daban a faɗin jihar, daga cikin su mutane 42,000.

15,740 sun zauna a birnin Eddamazim, yayin da wasu 15,735 suka zauna a Gisan. Daga cikin mutanen da suka rasa mahallansu, kashi 58 cikin 100 sun zauna a sansanonin wucin gadi da aka kafa domin tarbar su. Kashi 33 cikin 100 kuma sun fake a makarantu da sauran gine-ginen gwamnati, yayin da kashi 9 cikin 100 suka samu mafaka a gidajen iyalan da suka karbe su. A halin da ake ciki, arangamar da ake yi a jihar Blue Nile ta tsananta a cikin 'yan kwanakin nan sakamakon hare-haren rundunar Rapid Support Forces da kawayenta na kungiyar 'yantar da jama'ar Sudan ta Arewa suka kai kan wasu yankuna. Yakin da ke ci gaba da gudana tsakanin sojojin Sudan da rundunar Rapid Support Forces tun watan Afrilun shekarar 2023 ya yi sanadin mutuwar dubun-dubatar mutane, yayin da kimanin mutane miliyan 13 suka rasa mahallansu bisa kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Matatar man fetur ta bude sayar da hannayen jarinta na farko ga jama'a, wato IPO, a yau Litinin, lamarin da zai baiwa masu zuba jari damar mallakar wani kaso a matatar mai mafi girma a Afrika. An kaddamar da hannayen jarin a yau Litinin 14 ga watan Satumbar shekarar 2026 a hukumance a wani bankin da za a gudanar a zauren hannun jari na kasuwar hannun jari ta Najeriya da ke jihar Legas. Matakin zai baiwa jama'a damar mallakar hannun jari a babban matatar mai na Afrika, wanda kuma ke zama ɗaya daga cikin manyan masana'antu masu matuƙar mahimmanci a duniya. Hannun jarin ya kunshi sabbin hannayen jari biliyan 4.1, inda za a sayar da kowanne kan naira 525. Mafi ƙanƙantar adadin da mutum zai iya siya shi ne hannun jari 10, wanda ya kai naira 5,250. Kana ana sa ran za a rufe tayin sayar da hannayen jarin a ranar 13 ga watan Oktoba bisa sharuɗin da ke cikin takardar bayanin tayin. Kazalika, ana sa ran hannayen jarin matatar zai tara kusan naira 2,015, adadin da ake ganin zai kasance cikin manyan hannayen jari da aka taɓa sayarwa a Afrika. Kamfanin Dangote ya ce za a yi amfani da kuɗaɗen wajen faɗaɗa ayyukan matatar, tare da gudanar da wasu manyan tsare-tsare da kuma zuba jari a ayyukan da za su taimaka wajen bunƙasa kamfanin. Shugaban rukunin kamfanin Dangote, Alhaji Aliko Dangote, ya bayyana cewa sayar da hannayen jarin wani mataki ne mai baiwa 'yan Najeriya da 'yan Afrika da sauran masu zuba jari dama a ci gaba da kuma bunƙasar matatar. A nasa ɓangaren, shugaban hukumar gudanarwa na kasuwar hannun jari ta Najeriya, Temi Papola, ya ce ta yin hannayen jarin zai iya ƙara yawan 'yan Najeriya da ke shigar kasuwancin hannayen jari, tare da baiwa jama'a damar cin gajiyar ci gaban manyan kamfanonin cikin gida. Masu son sayan hannayen jarin za su iya yin hakan ta hanyoyi da aka amince da su, ciki har da NGX Invest da bankunan kasuwanci da dillalan hannayen jari, bisa tanadin da ke cikin tsarin tayin hannayen jarin. Tun bayan fara gudanar da ayyukanta na kasuwanci, matatar Dangote ta samar da man fetur da sauran kayayyakin man fetur ga kasuwannin Najeriya da na kasashen waje. A halin yanzu, matatar na samar da man fetur da ya kai ganga 700,000 a kowace rana, wanda ya zarce adadin ganga 650,000 da aka tsara za a iya samarwa tun a farko. Kamfanin ya ce matatar na taimakawa wajen rage dogaro da man da ake shigowa da shi daga kasashen waje da kuma rage fitar da kuɗaɗen waje, yayin da take ƙara wa Najeriya damar zama babbar mai fitar da kayayyakin man fetur zuwa kasashen waje. A ƙarshe, farashin man fetur ya ƙaru a gidajen mai da dama a biranen Abuja, Legas da Ibadan, bayan sabbin sauye-sauyen farashi da suka biyo bayan ƙaruwar tashin hankali a Gabas ta Tsakiya, wanda ya sa farashin ɗanyen mai da kuɗin samar da shi suka tashi. Bincike a ranar Lahadi ya nuna cewa gidajen mai da dama a babban birnin tarayya Abuja sun ƙara farashin fetur zuwa naira 1,400 kan kowace lita. Ƙarin farashin bai tsaya a Abuja kawai ba, a gidajen mai a jihar Legas ma an fara sayar da fetur kan naira 1,400 kan kowace lita a jiya Lahadi, daga naira 1,300 a makon da ya gabata. A jihar Ibadan kuwa, wasu gidajen mai sun fara sayar da man fetur kan naira 1,370 kan lita, idan aka kwatanta da naira 1,300 a ranar Asabar. Sabbin ƙarin farashin sun zo ne bayan rahotannin da ke cewa dillalan man fetur sun ƙara farashin da ake sayarwa daga ma'ajiyar mai, ciki har da matatar Dangote, wadda ta fara farashin lodinta daga naira 1,265 zuwa naira 1,350 kan kowace lita. Ƙarin farashin ya kuma biyo bayan tashin farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya, wanda ya haura $100 kan kowace ganga ya zuwa ranar 13 ga watan Satumbar shekarar 2026. Ana sayar da ɗanyen mai na Brent kan $104 kan kowace ganga, yayin da West Texas Intermediate,

ratsa cikin hanyar da bishiyoyi suka lullube sai muka fara jin kamar sautukan girarrakin su na baya suna shiga kunnuwan mu saukin kabarin ba tare da kwalliya ba ko ado ya sa ruhin sa ya ƙara daukaka mutum zai iya jin ƙarfin kuzarin da ya bari a baya bayan ganawar waɗannan ruhohin guda biyu a wannan lokacin na fahimci cewa Konya ba birni bane na gine-ginen tarihi kawai wuri ne mai ratsa zuciya da shiryar da ruhi Masu saurari a wannan mataki na tafiyata mun yi yawo cikin titunan limana na Konya mun ciyar da zukatanmu da yafiyar Mevlana da abutar Shams a kashi na gaba zan kawo muku wuraren tarihi na wannan tsohon birni ɗanɗanan abincin sa mai daɗi da kyawawan abubuwan mamaki da ke jira na akan hanyar dawowa ni ce Sairan nagode da kuka kasance da ni a wannan tafiya ta ruhaniya ina muku ban kwana sai mun haɗu a mataki na gaba

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mai da hankali kan tushen makamashi mai muhimmanci na zamaninmu. Tun a zamanin da sinadarai da abubuwa irin su ruwa, ƙarfe, zinari da man fetur sun taka rawa iri ɗaya da lithium. A wannan yanayin, za mu fara da cewa sinadarin lithium a zahiri ba shi da nauyi, amma farashinsa na da nauyi saboda lithium wani nau'in sinadarin ƙarfe ne mai alamar Li a cikin teburin sinadarai. Tare da lambar atomic 3, an san lithium a matsayin ƙarfe mara nauyi. Lithium da ke da laushi kuma mai launin azurfa, yana da ƙarfi sosai wajen sauyawa idan aka haɗa shi da wani abu. Domin yana iya sauyawa idan aka haɗa shi da ruwa ko iska, yawanci ana adana shi a cikin man ma'adanai ko ta yadda ba za a bar iska ya shiga ba. Lithium yana da amfani masu muhimmanci da yawa. Mafi sananne shine a cikin batiran lithium ion da ake iya yi wa caji. Ana amfani da waɗannan batiran a yawancin na'urorin lantarki kamar wayoyin hannu, kwamfutoci da motocin lantarki. An fi son batiran lithium ion saboda ƙarfin ajiyar makamashi da tsawon rayuwarsa. A yau, gaskiyar cewa na'urorin fasaha sun zama wani muhimmin ɓangare na rayuwarmu na yau da kullum. Kuma amfani da motoci masu aiki da wutan lantarki don rage illa ga muhalli da man da ake samarwa daga koshewar halittu ke haifarwa yana ƙara sha'awar lithium. Hakanan, ana amfani da lithium wajen samar da kayaki daga yumɓu da gilashi. Lithium yana ƙara juriyar yumɓu da gilashi ga wuta. Kuma yana sa tsarin samar da su ya fi sauƙi, kuma yana ƙara ƙarfin samfurin. Hakanan, ana amfani da lithium don samar da launin ja a kayan wasan wuta. Wani muhimmin amfanin lithium shine a cikin masana'antar harhaɗa magunguna. Ana amfani da sinadarin lithium carbonate wajen samar da maganin cututtukan taɓin hankali. Ana tunanin lithium na daidaita canjin yanayin yadda mutum ke ji ta hanyar daidaita ma'aunin sinadarai a cikin ƙwaƙwalwa. Akwai manyan dalilai biyu da ya sa lithium ke da daraja. Na farko, yawaitar amfani da batiran lithium ion da kuma kasancewar yadda ya zama dole a yi amfani da waɗannan batiran a na'urorin lantarki da kuma motoci masu aiki da lantarki na ƙara buƙatar lithium. Batiran lithium ion na da matuƙar muhimmanci ga ajiyar makamashi da ake iya sabuntawa. Na biyu, iyakataccen albarkatun lithium shi ma ya ƙara masa daraja. Ana samun lithium a wasu takamamman yankuna na duniya, kuma ƙarfin samarwa a waɗannan yankunan na iya gazawa wajen biyan buƙata. Don haka, dorewar samar da lithium yana da muhimmanci don haɓaka fasahar ajiyar makamashi a nan gaba. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe, Murat Orem, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.